0: Titus Williams here, inviting you to listen with me to Good Morning Dumaguete every Monday through Friday morning, beginning at 7 a.m., right here on the Anchor Radio.
1: If all we did was put signs up inviting them to come, they won't come. It's why we go and we say, come with me. We invite them in so they know they're welcome. Hey, come sit with me. They may never come any other way. We've got to go get them.
2: You're listening to a portion of a message preached at International Baptist Church, Dumaguete, by Pastor Randy DeMover. Those trapped in sin, we go out of our way to invite people to know Jesus. Those that are trapped in sin need Him the most. They need someone to share God's mercy and love to them.
1: We are not the kind of church that says, hey, let's just look like the world, talk like the world, dress like the world, sing like the world, so that the world feels comfortable coming into church. No, no, no. It's not our church to do that with. It's God's church. And God is perfect and God is holy and righteous. And we come to church, we're to be a holy people and a righteous people. And we're not going to lower the standard. But listen to me. So they're going to look at you, though, and think, oh, I can never be like you. I'm not perfect like you. And maybe they think that they wouldn't be welcome in church. And that's the reason we go. If all we did was put signs up inviting them to come, they won't come. It's why we go and we say, come with me. We invite them in so they know they're welcome. Hey, come sit with me. They may never come any other way. We've got to go get them. What can you do to help reach them? Well, show compassion, not judgment. Show compassion. Can you hurt for them? Can you stop looking at the person as someone that we should condemn and look at the person and see the effects of sin? Look at what sin has done to them. Can you feel sorry for them because of what sin has done to them? Could you have compassion, not judgment? Everyone needs grace. You needed grace. You weren't perfect. You weren't good enough. You needed God's grace, and so does everybody else. They need God's grace. And we've been given the ministry, the Bible says, of reconciliation. It's our job to go and help people be reconciled to God, to bring them back to have peace with God. Again, we're not telling them that sin does not matter, but we are letting them learn about forgiveness and grace. Amen? Could you let somebody know there's forgiveness with God? Amen. That there's the grace of God available to them? It takes humility to receive it. They're going to have to acknowledge their sin. They're going to have to acknowledge that they're not right with God. But yet God gives grace. Amen. Share hope with them. Tell them how Jesus forgives and restores. Give them hope. Give them hope. Let them know about others that you have seen and that they were in the same condition, but yet God has transformed their life. Give them hope. Tell your own story, your own testimony of how that God has brought you out of problems and restored your life. Let them know. Share your experience of God's mercy. Give them hope. People need hope, and there's hope in Jesus. Bring them to Jesus and bring them to His church. And I'll say last number three, invite them. Invite them. Let them know that church is a place for imperfect people that are seeking a new start. People who they feel like there's nowhere else to go. Let them know church is the place to go. Amen. Yeah. Invite them. Go offer for them to come with you. Sit with them. Support them. Help them. Direct them what they need to do next. And be there for them.
2: Thank you for listening. To listen to the message in its entirety, you may download our free Anchor app, ibcd.theanchor.app. That sermon was Those Trapped in Sin, preached on June 8, 2025. Additionally, you may visit us at International Baptist Church, Dumaguete. Our location and service times are found in the Anchor app. Again, that's ibcd.theanchor.app.
3: This is missionary AJ Maravilla. You're listening to Dumaguete's number one source for Christ-honoring music and practical Bible teaching, 101.7 FM, The Anchor Radio.
4: Mahimo ba nga mangutana kanimo sa usa ka seryoso nga pangutana? Tingali ang labing mahinungdanon nga pangutana nga mahimong ikapangutana kanimo. Kini adunay kalabutan sa realidad sa kinabuhi o kamatayon. O kung unsa ang mahitabo kanimo kung ikaw mamatay, matinuoron ba nimong ikasulti nga nahibaluan nimo nga ikaw sigurado kung diin ka mugugol sa kahangturan? Sa dili pa nimo isalikway ang pangutana, nagahangyo ako kanimo, ayaw talikdi ang usa ka mahinungdanon nga butang. Imo bang huna-hunaon sa makadyot kun unsay gisulti kanato sa Biblia nga mao ang pulong sa Dios ngadto sa tawo? Ang Biblia nagtudlo kanato nga sa sinugdan gibuhat sa Dios ang mga langit ug ang yuta. Ang iyang gahom kahibulungan kaayo mao ang pagsulti lang ug namugna ang mga butang. Iyang gilalang kining kalibutana ug ang tanan nga anaan niini. Sa ikaunom nga adlaw sa paglalang, iyang gibuhat ang tawo ug huypan ug kinabuhi. Gibutang sa Dios ang tawo si Adan ug ang asawa nga iyang gihatag kaniya si Eva. Ngadto sa usa ka hingpit nga tanaman nga gitawag og Eden. Sila gitugutan sa pagpahimulos sa bunga sa tanaman. Aduna sila'y usa lamang kalagda. Mao kini ang dili pagkaon sa bunga sa usa ka particular nga kahoy. Ang ilang pagkamasinupakon naghimo kanila nga mga makasasala. Ug tungod kay kita mga anak nga lalaki ug babaye ni Adan ug Eva, kita usab mga makasasala sa kinaiyahan. Sa Roma kapitulo 3 bersikulo 10 nagaingon, ingon sa nahisulat walay matarong wala bisan usa. Sa Roma kapitulo 3 bersikulo 23 nagasulti kanato kay ang tanan nakasala og nagkabsan sa himaya sa Dios. Kitang tanan mga makasasala, ako wala magsulti ni ana aron sa pagkondinar kanimo. Ang kamatuuran mao kita ubos na sa pagkahinukman tungod sa atong sala. Gipaambit ko kini nga balita kanimo tungod kay kinahanglan nga pasidan-an ang mga naa sa peligro. Kung mamatay ka nga makasasala, klaro kaayo ang Biblia nga nag-ingon nga ang silot mao ang pagkahimulag sa Dios hangtod sa kangturan sa linaw nga kalayo og asopre. Ang Roma kapitulo 6 bersikulo 23 nagsulti kay ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Ang Pinadayag kapitulo 20 bersikulo 14 nagingon og ang kamatayon og impyerno gitambog ngadto sa linaw nga kalayo. Kini mao ang ikaduha nga kamatayon. Ug si bisan kinsa nga wala nakaplagi nga nahisulat diha sa basahon sa kinabuhi gitambog ngadto sa linaw nga kalayo. Isip mga makasasala, dili kita takos sa langit. Dili nato maangkon ang langit. Bisag unsa pa kamaayo ang atong paningkamot nga buhaton. Nadaot na kita sa sala o kana usa ka kadaot nga dili nato maayo o matul-id sa atong kaugalingon lamang. Ang tanang tawo makasasala o ang tanang tawo kinahanglang mamatay tungod sa sala. Roma kapitulo 5 bersikulo 12, tungod ni ini maingon nga pinaagi sa usa ka tawo ang sala misulod nganhi sa kalibutan. O ang kamatayon pinaagi sa sala. O busa ang kamatayon midangat sa tanang mga tawo kay ang tanan nakasala. Ang sala ni Adan nagdala kanatong tanan ngadto sa kasamok. Apan ingon nga ang iyang sala nakadaot kanatong tanan, adunay usa kinsa ang kinabuhi nga makahimo kanato nga bag-o ug madawat sa Dios kanang usa ka tawo mao si Hesus Kristo. Si Hesus mao ang Dios mianhi sa unod na tawo sa usa ka birhen aron siya dili mahimong anak ni Adan kundili ang anak sa Dios. Siya hingpit og balaan og bisan pa ni ana ang iyang kinabuhi gihatag alang kanato dito sa cross isip atong puli. Ang iyang kamatayon mao ang bayad sa atong mga sala. Siya lamang ang makahimo sa pagbayad alang kanato tungod kay siya walay angay ibayad alang sa iyang kaugalingon. Ang Roma kapitulo 5 bersikulo 8 nagsulti kanato. Apan ang Dios nagapakita sa iyang gugmangan hika nato nga samtang kita mga makasasala pa si Kristo namatay alang kanato. Gihatag niya ang bugos nga bayad sa imong sala og pagkahuman sa tulo ka adlaw na banaw si Jesus gikan sa pagkamatay. Iyang gibuntog ang sala og kamatayon aron dili na kini muulipon kanato og mudala kanato sa impierno. Sa pag-usab ang Roma kapitulo 6 bersikulo 23 nag-ingon kay ang bayad sa sala mao ang kamatayon apan ang gasa sa Dios mao ang kinabuhing dayon pinaagi ni Hesukristo nga atong Ginoo. Ang kinabuhing dayon usa ka gasa gibayran ni Hesus kini libre nga magamit sa bisan kinsa nga modawat niini. Ang pamaagi aron madawat kining kinabuhi nga walay katapusan kay mao ang pagtuo. Pagtuo dili ang atong mga buhat ang gibaylo sa Dios alang sa katarong. Si Apostol Pablo misulat sa Efeso kapitulo 2 bersikulo 8 hangtod sa 9 kay tungod sa grasya kamo nang aluwas pinaagi sa pagtuo ug kana dili sa inyong kaugalingon. Kini ang gasa sa Dios dili sa mga buhat basin adunay tawo nga magpasigarbo. Gikuha sa Dios ang atong buhat gikan sa kaluwasan aron dili kita mosalig sa atong kaugalingon aron maluwas. Kita adunay pagpili dawaton o isalikway ang iyang tanyag nga kinabuhing dayon. Walay lain makahimo ni ana nga pagpili alang kanimo. Ang matag lalaki, babayi ug bata kinhanglang mo desisyon kung sila mutuo o dili kang Hesukristo. Gibuhat ni Hesus ang tanan alang kanimo. Wala kay laing buhaton gawa sa pagtuo niini. Kana nga pagtuo gitawag og paghinulsol diya sa Biblia.

That was the Westman family singing the story of your life. And God knows the story of our life, and He knows kung kano sa tagipanganak, magkabalubod siya kung kano sa amahuman atong kinabuhi din sa kalibutan. So listening friend, kung naminaw ka karun and dili pa kasigurado na ato ka sa langit, ginahan mi na makabalo ka ana sa mga Anchor app, sa ibcd.theanchor.app, na kay makita dira nga gospel presentation in English and sa Cebuano, pwede na siya niyo mabasa or mapaminaw na nain nag-explain sa imuhon unsaon makasigurado ka na ato ka sa langit. So hopefully, makatake advantage ka ana. Again, ibcd.theanchor.app. And of course, kung naminaw ka karun and wala pa kay nakasend in sa imuhon song request, don't be shy to send it right in through the Anchor app or put. Ako ang balikon, that's ibcd.theanchor.app. You can register for free, log in for free, and send us your song request. Just like this request that came in from Bea Poncho, the Duces singing, "My Lord is taking good care of me."

0: What is your basis for good decision making? We took to the street to ask people what they thought about making good decisions.
1: Ako lang taon, if na ba siya yung consequences, if bad pa or good, if bad consequences na siya, so di na ko siya ipadayon.
2: Ang basihan ako kung sakto akong decision is sanang wa ko'y na-harm nga tao. Wala ko'y nahilabtan nga sa katawag na katabang ko.
3: For me, in terms of making decisions, I always consider myself first. Kasi at the end of the day, yung ibang tao, hindi naman sila mangyayalam talaga sa'yo. Like, hindi sila magtitake ng part sa life mo. That's why, always, first choice mo yung sarili mo.
4: Mission ethics, kung unsay feel ni mo nga sakto, buhata. Kung unsay sa'yo, wala kay matumban nga katungod.
5: I always take as a basis my doubts. I am doubting myself that I can't do this one. So, I will encourage myself to face my fear. And with experiences, I will try to recover the failure that I've done.
6: Depende siguro sa outcome. Ako dang hunahunog on say outcome sa akong desisyong buhaton. If kung good, mo akong buhaton. If kung bad, depende na lang sa unsay metabo.
7: Dili man pud gud ko mukuan og decision direkta like hunahunaon sa nako and then mangayo ko og advice sa akong parents ingon ana or other people nga kuan sa ko at usa ko muga mag decision ingon ana.
0: Don't go away. Coming up, we will see how God's word answers that question.

0: Who is the Holy Spirit? I didn't say what is. Who is the Holy Spirit? He is a person, right? As I mentioned, he is God. He is a person, not some mystical force. We're not conjuring up some, you know, powers that we can use. And it's not about that. He is God.
1: You're listening to a portion of a message preached at International Baptist Church, Dumaguete, by Pastor Randy DeMovo. Who is the Holy Spirit? Concerning our faith, we believe that the Holy Spirit is God, a person, and not a force. You need to view the Holy Spirit properly.
0: And we need not to be ignorant of God's presence with us today. We need to know the Holy Spirit of God. And I want to help you this morning. So let's begin. Who is the Holy Spirit? I didn't say what is. Who is the Holy Spirit? He is a person, right? As I mentioned, he is God. He is a person, not some mystical force. We're not conjuring up some, you know, powers that we can use. And it's not about that. He's God. He's a person, okay? Now, here's three things I want you to know about a person. A person has intellect. A person has emotions. And a person has will. Right, we talk about a person. They have intellect, they have emotion, and they have will. And the Holy Spirit, we're going to see from our Bible, has all of these. You can't say that about a dog. A dog does not have intellect. Well, you can train them, and they can respond to things, but they don't have intellect. They're not meeting together and deciding what we're going to do. And they don't have intellect. They don't have emotion, necessarily. Oh, they might have pain and feel, and there may be expression of pain or etc. or excitement when they see that their master's there, because that means food. They get excited, right? But that's not the same emotions that you feel. I know you've seen some dog movie, and it's, you know, I'm talking reality. Okay? Are you listening? Trees don't have this. The wind doesn't have emotion. Right? Persons do. And then the will. The will is being able to make decisions, deciding for oneself what you're going to do, and having a desire that you can make a choice, make a decision. That's your will. And persons have this. So all three of these are true about God. God has intellect, God has emotion, God has will. And it's true of the Holy Spirit. He has intellect. He knows things. 1 Corinthians chapter 2, and again, we're going to use a lot of Bible. If you can't keep up, just watch the screens. You guys stay awake in the PA there. 1 Corinthians chapter 2, verse number 9. Paul wrote, "But as it is written, eye hath not seen, nor ear heard, neither have entered into the heart of man the things which God hath prepared for them that love him. But God hath revealed them unto us by his Spirit. For the Spirit searcheth all things, yea, the deep things of God. For what man knoweth the things of a man, save the spirit of man which is in him? Even so, the things of God knoweth no man but the Spirit of God." So the Holy Spirit knows things of God that men do not know. Look, we can figure each other out because there's a spirit of man. We have a common spirit, right? We share certain things and we kind of have an idea, and we can talk to each other, communicate to each other. That's by spirit. But God is a spirit, and God is not a man. And so we can't fully understand all about God and all that God is thinking. His thoughts are above our thoughts. His ways are above our ways. But the Holy Spirit, who is God, knows the mind of God, knows the heart of God, and he can reveal those things to us or show those things to us. But the whole point here is he has intellect. He knows things. He knows things that only God knows, and he can reveal to us things that only God knows. But I said he also has emotion. He's loving. The Spirit of God.
1: Thank you for listening. To listen to the message in its entirety, you may download our free Anchor app, ibcd.theanchor.app. That sermon was "Who is the Holy Spirit?" preached on April 28, 2024. Additionally, you may visit us at International Baptist Church, Dumaguete. Our location and service times are found in the Anchor app. Again, that's ibcd.theanchor.app.
2: Maaari ba akong magbigay sa iyo ng isang seryosong tanong? Marahil ang pinakamahalagang tanong na naitanong sa iyo. Ito ay may kinalaman sa realidad ng buhay at kamatayan at kung ano ang mangyayari sa iyo kapag ikaw ay namatay. Masasabi mo ba ng tapat na alam mo? Nakakatiyak ka ba kung saan mo gugulin ang walang hanggan? Bago mo baliwalain ang tanong na ito, ako'y nakikiusap. Huwag mong talikuran ang gayong mahalagang bagay. Maisa sa alam mo ba, sa isang sandali, kung ano ang sinasabi ng Biblia, ang mga salita ng Diyos sa tao? Itinuturo sa atin ng Biblia na sa simula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Kamangha-mangha ang kanyang kapangyarihan na ang kailangan lamang niyang gawin ay magsalita at nagkaroon ng mga bagay. Nilikha niya ang mundong ito at lahat ng naririto. Sa ika-anim na araw ng paglikha, ginawa niya ang tao at hiningahan ng tao ng buhay. Inilagay ng Diyos ang lalaki, si Adan, at ang asawang ibinigay niya sa kanya, si Eva, sa isang perpektong harden na tinatawag na Eden. Malaya sila magtamasa sa bungay ng halamanan. Mayroong lamang isang kautusan, ang huwag kainin ng bunga ng isang particular na puno. Ang kanilang pagsuway ay ginawa silang makasalanan. At dahil tayo ay mga anak nila Adan at Eva, tayo rin ay likas na makasalanan. Sa Roma 3:10, sinasabi, gaya ng nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Sinasabi sa atin ng Roma 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwatian ng Diyos. Lahat tayo ay makasalanan. Hindi ko sinasabi yan para hatulan ka. Ang totoo, tayo ay naliliman na paghato sa ating kasalanan. Ibinabahagi ko sa inyo ang balitang ito dahil kailangan bigyan ng babala ang mga nasa panganib. Kung mamatay ka bilang isang makasalanan, napakalinaw ng Biblia na ang kaparusahan ay pagkahiwalay sa Diyos, magpakailanman sa lawa ng apoy at asupre. Ang Roma 6:23 ay nagpapahayag na sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Sinasabi ng pahayag 2:14 at ang kamatayan at ang impyerno ay itinatapon sa dagat-dagatang apoy. Ito ay ikalawang kamatayan. At ang sinumang hindi nasumpungan na kasulat ng sa aklat ng buhay ay itinapon sa dagat-dagatang apoy. Bilang mga makasalanan, hindi tayo karapat-dapat sa langit. Hindi maging dapat ang langit, gaano man kalaki ang pagsisikap nating gawin. Tayo ay napinsala na ng kasalanan at iyon ay pinsala na hindi natin kayang ayusin. Lahat ng tao ay makasalanan at lahat ng tao ay dapat mamatay dahil sa kasalanan. Roma 5:12, dahil dito, kung paanong magpamagitan ng isang tao ay pumasok sa kasalanan ng sanlibutan at ang kamatayan sa pamagitan ng kasalanan at sa gayoy ang kamatayan ay dumaan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. Ang kasalanan ni Adan ay nagpasok sa ating lahat sa isang mundo ng kaguluhan. Ngunit, kung paanong ang kanyang kasalanan ay nakapinsala sa ating lahat, mayroong isa na makapagpapabago sa ating buhay at katanggap-tanggap sa Diyos. Iyon ay si Jesucristo. Si Jesus ay Diyos na dumating bilang tao, ipinanganak ng isang birhen upang hindi siya maging anak ni Adan, kundi maging anak ng Diyos. Siya ay perpekto at banal. Gayunpaman, ang kanyang buhay ay ibinigay para sa ating sa krus bilang ating kahalili. Ang kanyang kamatayan ay ang kabayaran para sa ating kasalanan. Siya lamang ang makapagbabayad para sa atin dahil wala siyang dapat bayaran para sa kanyang sarili. Sinasabi sa atin ng Roma 5:8, ngunit ipinagtatagubilin ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. Na nang tayo ay makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Ginawa niya ang buong kabayaran para sa inyong kasalanan at pagkatapos ng 3 araw, nabuhay si Jesus mula sa mga patay. Dinayag niya ang kasalanan at kamatayan upang hindi tayo muling maalipin at mapunta sa impyerno. Muli, sinasabi sa Roma 6:23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Hesukristo ng ating Panginoon. Ang buhay na walang hanggan ay kaloob, binayaran ni Jesus, at libre na makukuha ng sinumang tatanggap nito. Ang paraan para matanggap ang buhay na walang hanggan na iyon ay nasa pamamagitan ng pagtitiwala, pananampalataya. Hindi ang ating mga gawa ang ipinagpalit ng Diyos sa katuwiran. Isinusulat ni Apostol Pablo sa Efeso 2:8, sapagkat ang biyaya kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at iyan ay hindi sa inyong sarili. Ito ay kaloob ng Diyos, hindi sa mga gawa upang ang sinumang ay huwag magmapuri. Inaalis ng Diyos ang ating gawain sa kaligtasan upang hindi tayo masa sa ating sarili para maligtas. Mayroon tayong pagpipilian, ang tanggapin o tanggihan ang kanyang alok na buhay na walang hanggan. Walang sinuman ang makagagawa ng ganoon pagpili para sa iyo. Bawat lalaki, babae at bata ay dapat magpagsiya para sa kanilang sarili kung sila ay maliligtas o hindi sa pamamagitan ng paniniwala kay Hesukristo. Bawat lalaki, babae at bata ay dapat magpasiya para sa kanilang sarili kung sila ay maliligtas o hindi sa pamamagitan ng paniniwala kay Hesukristo. Ginawa ni Jesus ang lahat para sa iyo. Wala kang magagawa kundi ang maniwala. Ang paniniwalang iyon ay tinatawag na pagsisisi sa Biblia. Ito ay pagpapanibagong isip o pagpapanibabago ng paniniwala. Ano man ang pinagkakatiwalaan mo, bukod kay Jesus lamang, ay hindi makapagliligtas. Kailangan mong baguhin ang inyong paniniwala na si Jesus lamang. Ang kanyang kamatayan, paglilibing at muling pagkabuhay lamang ang makakabili ng inyong kaligtasan. Walang simbahan o relihiyon ang makapagliligtas sa iyo. Walang dami ng magandang gawa ang makakapagligtas sa iyo. Walang halaga ng pera ang makakabili ng inyong kaligtasan. Ang kaligtasan ay hindi nakabatay sa inyong lahi, pananalapi o edukasyon. Ang bawat tao ay kailangan magligtas sa parehong paraan. Mayaman o mahirap, malusog o may sakit, matalino o hindi matalino. Sa pamamagitan lamang ni Hesukristo, maliligtas ang sinuman. Sinasabi ng mga gawa 4:12 sa ating Biblia, walang kaligtasan sa kanino man, sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na ating ikaliligtas. Kaibigan, kung nagpasya kang magtiwala lamang kay Jesus para iligtas ka, gagawin mo ba iyon ngayon? Hindi natin alam kung kailan tayo mamamatay, ngunit tayo ay mamamatay. At pagkatapos na magiging huli na ang lahat, tatanggapin mo ba ngayon si Hesukristo bilang iyong personal na tagapagligtas? Mahal ka niya at gusto niyang iligtas ka ngayon. Ginawa niya para sa iyo ang hindi mo magagawa para sa inyong sarili. Tatanggapin mo ba ang kanyang kaloob na buhay na walang hanggan?